yangi chenge chita lewe dia kwesa dadi. Number 2 ang number 6. Pukusin number 2 ang number 6. Pukusin number 2 ang 6. Star 441 ash.

yer amaja won jinna notel bo rehema jibite kolli say tangwan otel ne notel bo simit egypt 1 australia 0 ay gonne bo notoke ende bo a notel bo mozad a bit agolle digi tu gosto ne notel ne mitenion gosto ne tagetu notel ne mitenion ay galle gite wa noisin agolle jinne gazu 150,000 alle ne ji daga ga nyoina. Oh, Mr. Runo ilimba ki tenda ni shalom shalom rabte ko lomi tenen dane ay gele si ku non gele pray gele si gele na tamani gele bay sholi ni nei o signor chige o signor chige ko la rabte re lomi tenen dane gungo ba mezire ga ne to kase ngosto ndone en nguni e jama ge moje jangi ne mi tigiti ne to mogotil ji agot agenge yani ke gaso tigiti ni tu mago tilji agut agenge. Mm-hmm. In tigiti ni tu mago til agut agenge gituke agosto indone. In betu ni brani, tu mago tilji agut tigiti ni agut agenge. Nitok nebo star. Nitok nebo star. 274 age. Gosto indone otan imi tenyon. Tigiti ni tu mago tilji agut agenge. Ogo maji gaze. Ogo linjin yanga giyat kuhuni gitu gosto nini meken shua ili miti ni onetoge. Nitong nubo star 274 age. Mamichi nigo agutile tigiti ni agubikji gichingi. Ago tigiti ni mamiji ni katilji kwa ngeteni na subuhi. Majige tiam tigiti ni takabisa kama itakuwa sawa. In tigiti number 4, nekikune shopping for jam. In tigiti number 4, nekikune shopping for jam, nipo 16,000. Tigiti ni kutuma kutilji agut agenge. Iyoto nyon agu ni tina noto nipo rehema ajibete. Nitong nubo star 274 age. Kelenji ntigiti number 4. Ntigiti number 4 gitu gosto nini mwamiji.

0: ettiğini altını çocuğu sana gitti kostanını. Bittiğini mitini, mitini mitini de ve. İngeli maca yazın yine. He? Gagilleyi, gagilleyi, gagilleyi. Gelle, gelle, tiyende hakin altını mitini de. Yıllı maca gora gitti kostanını. Esasın yine olsun gagille. Gelle, gaya yürü tabu ötüye kusiru uruk kuanda. Gelle, uziru mengi zi ok kuanda altını buğulli. Kakoroke nyone. Sigi nyuru notene bomo zaad beti tuko sene nyaw mongu tuko notene bomo zaad beti noto no le jini in inguni ki tuko sene notene bomo World Cup Australia 1 Egypt 1 ne notene 1-1 in inguni ki tuko sene ne endagigete notege ennebo endagigete notege endagi notene bo sitini age sagole notegne tisita in inguni kura ki tuko agosto ne natere bagi tu litna natere bo world cup agwa le jim kora gi tugo suni ga se bagi ni ono ko iguni 10 minutes la ne nyoge tis ku 15 minutes ga be ne manyur chige big jeb gonde te kaski tugo sto inda ne nitong de was star 274 age nitong de was star 274 age imagine go sto inda ne amaje ga se ne ne on en agi nyur wone ne ku mie vizuri sana ngotika iker tikiti number 1 leni ti nyuru chitageti le tikiti number 1 gutingi le menyuru chige ku ngeten Monday kaka amwa gitu kostene ne wale hi ni til tikiti ne gejem ago nde til le tikiti se oyen gitu agostene ne nde til le tikiti se oyen en gune ago gilinji ni iyono kichinge bi jote jebendi ajeb gondete kitchen bi jibindi ajeb gondet gitu agosto ne ne nitong no star nitong no star 274 age kung eten tikiti number 2 kolenji ngutinge le tum ga inyur chini gegi amaje ya tikiti sebo amati jurune ge tikiti se so mugen ngune gitu agosto ne ni kasi na muawon kolenji inyege ni lewe ni tikiti ngone emu tikiti nanga gechengi kutikiti niga mamigi kasengi tukosto ndene eni tong nubo star 274 aje kogile ngongete tikiti number 2 tikiti number 3 tikiti number 4 number 5 number 6 iyono kitukosto ndene kukogile nje inenye nyon kogile njeji liwembukisi negecham kongete mbukisi number 1, number 2, no, kongete number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Cheng mbukisi, cheng tikitit agenge, agi itiligitu kosto nini tikiti ino onitoge, imu uji itilini onitoge nyil sumuge, anai tuwalde, anai itil tikiti seko ing. Malasi magilege tununu inagenge kituge. No, imu uji itil tikiti number 1, no, number 3, and number 6, tiene que gunona yana ko nintenda agenge ne miteli bistudio alenji ngiru matingi girji sang imanji ngitu ko sonen bi kibenda kpona zengo chang changa imbi kibenda kpona zenga bisa changa bisa changa bisa changa bisa agunyo so mani alenji ngo ngete this is number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 ni ko titi le sumoge na genge itil sumuge imuji til tikiti number 1 no sorry itil tikiti number 2 number 5 and number 7 kuno ni tage onne mite yawe kuno ni nyaso mane semes kuno ni agiri change semes kuram anyo agiri kora gitu gosto ni en ore noto ni negene agole ege men tabu twe kusiri ge menya kuno noto ne boline agogo imbe tuno te ba mutu ko te bole tosumure ngongo aganya te bole tosuma magine kuno ni kale tienda agene mitere kule ayegi tuke mentabu utwe hale gesiri ke menya guwanda na otene polin gurum kabisa gurum kabisa gurum kabisa gurum kabisa aga le njino kwenke mwiteji ni genye matingo mije mitene sabi noto di nyona matingo ngo ui sabite unge mwiteji nge kuno anitoke unge mwiteji nge jikitupche engane noto ba mesia unge mwiteji nge unge mwiteji nge kabisa. So gero tiltikiti ngongete number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Ain't not talking about star 274 ash.
1: Poo. Nga mingwa go yo, jabiwa sani. In kalian demele kamar katan nembi gojo chebosan kalia
2: kigenget akinye ge itunguna na
1: kwile chichi lokawe chu kamwa kichwa lokati banga ni ga chebosan ilokawe chu
2: kemwa kichone ni banga nakinye nyobanga
1: mutyo

Imagine si na ile ai tubujo. Kali ni nyori bot giko sisi. Kali ne goro gaso. Kali ni sisi boyote. Ki waiti titi. Owi wasagi. Utkiuse lagweta abjita. Lahane shalom jita ni mitenyo. Yero mama ni mitenyo. Lahane shalom. Iyo kapuwa tuwa miti nda nimbo jebkama tu takenge. Nikure njulia na ini limbo tirikaka kiku ike nyawakiri tino kapisa. Tirikaka. Juliana en tirikaka. Lakini moja wako niti nda kenge na sasa kuwende po Juliana na ini limbo tirikaka Tiene na ba Juliana na ini limbo tirikaka. Jamge nye mami Juliana na ini limbo tirikaka imi tuku mye. Koko na iti nda nini. Bunu tinga. Aya ya rutabo. Kaya itu ni go sagi te. No, ki go sisige. Ama ya su mwanji ta ya yango ga iti titi to. Lede no te ne masive ti makini wana ne sabato ne gara arane. Big, no, in Katasuk Sumangwana, someone and boyo, Yangi go, Organis Yanga, says Tito. Yangi go, I did it.